0: This is Jonah May Manlokan. You are tuned into Dumaguete's Best, the Anchor Radio.
1: Hello, Tig Paminaw. Pwede ba akong mangutana kanimo sa labing importante nga pangutana? Kung mamatay ka karon, sigurado ka ba nga makaadto sa langit? Daghan ang tao nga wala makabalo, apan gusto sa Ginoo nga ikaw makabalo. Ang Biblia nag-ingon sa unang Juan 5:13, kini nga mga butang gisulat ko nganha kaninyo nga nagatuo sa ngalan sa anak sa Dios, aron kamo masayod nga kamo adunay kinabuhing dayon, ug aron kamo mutuo sa ngalan sa anak sa Dios. Kung asa kamo adto kung mamatay ka, kinahanglan mahibaluan sa dili pa ikaw mamatay. Awhagon ko ikaw nga himuon kini nga prioridad karon dayon, ang paghusay sa imuhang mahangturong destinasyon. Ang tubag anaa sa Biblia sa gitawag nato nga ebanghelyo o maayong balita. Kini nga ebanghelyo sa Ingles ug Cebuano pwede nimong mabasa ug mapaminawan sa among libreng Anchor Radio app. I-download kini karon sa ibcd.theanchor.app. Ayaw irisgo ang pag-adto sa impyerno. I-download ang among libreng app sa ibcd.theanchor.app ug hibalui ang maayong balita gikan sa pulong sa Dios mahitungod sa gibuhat ni Hesus alang kanimo. Ug kung unsaon paghibalo nga ikaw adunay kinabuhi nga walay katapusan.
2: Proverbs chapter 21 and verse 23. Whoso keepeth his mouth and his tongue keepeth his soul from troubles. This is a broad, huge promise. Listen to it again. Whoso keepeth his mouth and his tongue keepeth his soul from troubles. The word keep in the Bible means to guard. In this case, the connotation is that of a prison guard, keeping it in check. Perhaps the best thing that we could do today would be to follow Grandma's two bits of advice. If you don't have something good to say, don't say it. And before you say something out of anger or that you'd regret, count to 10. Whoso keepeth his mouth and his tongue keepeth his soul from troubles. Something to think about.
3: Music to stir your spirit for soul winning and service. That's the Anchor Radio.
4: Hi, this is Brother Christensen, and you are listening to Dumaguete's best source for Christ-honoring music, 101.7 FM, The Anchor.
5: You're listening to The Anchor, reaching the world from Dumaguete.
6: Send your song request and hear the play on The Anchor Radio. Just download the free Anchor app.

0: You're listening to Banker Radio Dumaguete. Request songs, send comments, play games, and so much more with free Anchor Radio app. Download it now at ibcd.theanchor.app. That's ibcd.theanchor.app.
1: You found it! 101.7 FM, The Anchor Radio. Tell your neighbors and keep your radio set right here for good and godly music.
2: Kay ang Dios na higugma pag-ayo sa kalibutan, nga siya mihatag sa iyang bugtong gipakatawo nga anak, aron si bisan kinsa nga nagatuo diha kaniya, dili gayud malaglag. Apan adunay kinabuhing walay katapusan. Kaya ang Diyos wala mipadala sa iyang anak dinhi sa kalibutan aron sa paghukom sa silot sa kalibutan. Apan aron ang kalibutan pinaagi kaniya maluwas. Juan 3:16-17. Gihigugma ka sa Diyos akong higala. Og si Jesus mianhi aron namatay sa cross aron sa pagbayad sa imong mga sala. Og pagluwas kanimo gikan sa silot sa sala nga mao ang kamatayon sa imperno. Nadawat na ba nimo ang iyang kaluwasan? Buot namong isulti kanimo ang dugang mahitungod sa unsa nga paagi nga makasigurado ka ug walay pagduha-duha nga langit ang imong puloy-anan. Ang Biblia nagsulti kanato kun unsaon ang paagi nga kita maluwas. I-download ang libreng Anchor Radio app karon sa ibcd.theanchor.app. Kana mao ang ibcd.theanchor.app. Sa among libre nga app, mahimo nimong paminawon o basahon ang mensahe sa Ebanghelyo sa Ingles o Cebuano. Gihigugma ka sa Dios o gibuhat niya ang tanan aron maluwas ka. Gusto ba nimong mahibaluan unsaon nga maluwas karon? Sa makausa pa, i-download ang libreng app karon sa ibcd.theanchor.app.
3: The Anchor Radio Dumaguete is a ministry of International Baptist Church, Dumaguete. Right now, our church service is broadcasting live in the Anchor Radio app. Listen to special music, congregational singing, and of course, powerful preaching from the Word of God. Go to your browser and type in ibcd.theanchor.app. Once you have the app installed, start listening to the radio stream, and then switch to the in-app mode. We invite you and your family to visit us for one of our services. Our location and service times may be found in the free Anchor app. The Anchor Radio Dumaguete is a ministry of International Baptist Church, Dumaguete. The radio is not a substitute for church. Again, download our free Anchor Radio app at ibcd.theanchor.app.